0: Babasito aron tatawa para sa kuwisila de.
1: No! Bakit kumunod niya? Ang niya sa kuwisila makikipunan?
0: May sabang chocolate!